0: kawaso webei
1: wekimanya obulungi wenti jabu bali kunze ngoro nzimba buyindi natambula nkadanga negagasa ngamalumi okukamala.